0: Mia kosi bewa. Yeda kata me shabe. Yam pese. Mangu mi wano. Kaza na paya. Sebe ba paya. Sade kodi ano. Fasiya. Fasiya. Fasiya. Paya. Papa na moyo shaba.
1: Why?